esokango na ya ebian ndi na wa namba ndi njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudi mwese tona vonda yo no bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno o wazonta ne olanga ye biam ye kwadi yinde besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osu saka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Songa na besoka, umbate bane. Songa na besoka. Senga peso yinsu na ndombi.